transition, eh, mi. Liche ni afindi eni giga. Bi a fubare ni fengi. Bi ole la ri. Bi a fubare ni pese li. A chera mo xe ni. Bi a re li lugu lowo. Baba re si mi le si le. Bi o bak bo ju le won. Ohun ti a ko ba jiya fun se ki le tojo ohun ti a ba fa sise fun ni pe lowo eni apalara ipupa ni iye kan.

yo ba wa ni kwatata aye aye o ti ten ten ṣugbọn je ti o deni tin rago ti o ri bi aye ti simu si o e ko si le so ni doga mura ti o ko dara dara ti o ri opo eniyan ti won fi e ko si e ni ṣọra ki o ma ṣe fara wiwọn.

bia ko bare ni feiti yo le la ri bia ko bare ni beke ni ha chera mo se ni ya re ni duwo lowo baba re si le se le ko yo ba ko ju le won o te tan ni mo so fo ohun ti a ko ba jiya fun. Check me link,